Hintan na rilabu amay na e mga daing karuang mga nga di nga nuot ng kasampatuat kaya nubuang nga ragi nyara kano na makiraba sampadi nga nuang kano alam sampuyo ang inae mga day karuang mga nga di samilan bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari.